La you do, Mansa, I ma bo, o tao, me le po, don't one pa. Mansa, I eat a lamb, tao, ting lamb, don't one di la. Lia, ya, amangat, gamage, abunga. Mansa, nga pasir, agri, kampe, ganga, o atana. Tao ngalulo, olabani abunga, ngalulo kakelemu, tade inai.

mai tu bilawan mararikan wan sudan nyaba na dunang sa jang balangang doa malam.